Kakakim ko na yun eh. Tsaka nila kaya ni Una magpakitok. Kagot ang mairala. Kukakalo ni Una magka. Ak ang lesyo ka waka na rin eh. Ah, akin katok sa kakim na. Upnak kakalo ni pehan kami ni kakatatoy kiba may kakma. Kit. Palakchi ak. Palakchi agilu ni khutoi kitu kaus nga taklu ni paklu ni takwam ke guh chami changat kena ni time toy naknaklu unang luteng pilrit kinh klu kiwa inarit bit pia ga klu time ma tukre luteng yakulgit pilrit khol makut yakulia ga naklu pituk putta Piaga kutai. Yakulang kutikuk chafkinani. Uksorusu tapika kutta. Akutakuam naunagat. At salukpenik pitu kputta. Taim toi pingaganak sugulutin piuta. At akhtam kakamumai pagni. Usuki pichik sugunakai arn ketuk. Tuk nilunikwa umirpak pipemi. Jalisu ayagilu tohtoy ilam nikpilreni am lhtut arulagilu ting pilret upnak kahpak taim toy ilinik umya kaksuki kingun rulret pinnak tukutta akchakhalu ting makutta anga yokam khnekwa ayagilu teng pilrit chalisu anga yokhulu ni nakmen yumen kaya gel ka chakpi ona kok taum ka tung makchema gilu teng suping rata makchema gilu ki ping rata khangkota yuppi kini khat alkhu maukut takat kenaku tauna usa gaksuku napis kluku kingun rulrit umiok suki tamana toy awak yukunik huangkuta alkut kakput nakmin ilak suki taukut pikumta ayagilrit manna ikuk chikwa Doton bilu ni bilg. Alchgwt ngamtu. Iwt. Chwadn ayag ilu ni bilgae ni. Adwll hwlw gwchwngu da. Nac mi'n iwmt nag ayag ilu da bilg hwlgae ni. Jac fiw na chgwg. Ach jac chlw ni. Iwt hwa. Asbuna kheluteng iluwan rikkat alena kapertuk tamatum atukuluku pilha taumka alakut put akuna atukuluku nakmin ilakluki taukut pikumtki usakaksuki kalakoksuki samisu tangkakamtki lalikuluki peksuki

lệch nhiều khu nì. Y mù tân tôi à căn khíu ca gắt lẽ tư nà yu khu ta. Chăm tăng khắc ta. Quát sư chăm kinh sư ta sư bè khám ta. Ừ mẹ nun tôi y lâm nun sắc sư cụ ta mà nà bí tư lưu ta. À tốt nun tôi ayuk su mi tu kut ta mam ta yukuni aphoma yu mi tu kut huang ku ta tot ayuk ni lu ta tau makka huang ku utu mang nak sunuk pit cha gana tu ku yuk cha gana tu ku ma ni nu nam kai nga ni yu ka sam mag ni doi u mi pak cha li a nak nak kwa a awai e ke ru su ta pilhakut ta unani nas palu tak toy pilare ni a il lait ni hwang ku ta unang fkna ta biu ku ta attau chak apparam kripto khui chang khulare nga wai chang tamai lait ta ya khiu ku lu ting a ku pia katta gom chimi khilu ku nut dan pa ma nut dan chang khala attau chim kto yu tho tak kang la akka ki ka a nut tak to ko lu ta wa ai a u mi su a tu ge khilu ting khat te pil khat ni a chak kang khama ak mani nqlil khni taw na toy aw luk nqlu ku pil khaqa a taw pima ren to khoni khum yo ka a sa ga khlu ni ku ya tang khlo ta ma tu mka aw ku tot ku pian ka a tu pun ka to ang ya mun a nikang khakh kau lu teng to to yu gak suki tu kayu nak khakat piluku a asih tuk a khatin ila putwa a ilini umi ak sak ngam tiki su unang sput unatang khluku ilini abukwit katukut a toy umi kohtang tuk pilhkam kchikyu makumta khal akhnak ai pekhluku suna a nang kakak nang kakhlenuk pekhkau kumkhnuk pikang kumkhnuk pilhkak puk tkechek pukka a ila puk umyak nga puk a abukwen khluki pikang kakhchikliukuk a tamana a immuqwa nkhayun neerut khluku khwangkuk yulrigni a pilhkak puk tamana ilam tektoten makunak pischigalilu teng pilreanakka tufqakkaqsuta pilhkakput taim toy amlaq a awai a atukuluku pilim ni iki rusu ta pilhakutta ka saklu manna akit tomi akit urilu ni pemi kana ni a kpen kumi a brown slum chani mski ni kanna ka siwikka a emi rewik a kustun nukhluku a akin khtuk $9 chipluku a toy chat makut ato khoyu khuluki hong kuta pik putta mayo khulu ding pek kaul khomeng a toy ai sing me ikhau sangal ra manna pichir nrit katakta to umyong chaknak suni a makunun totn hongkuta ikayut ka kenriskem nun a changok suku unang nga khaput manna piu nai chak suni a chat khot toy ikinam tatotn atukuyuk

0: akan kuliah sejak tuan katakan cuma misi jadi cari tulis nanti cakap tuai niskuni ekstra kiri tuan aku lagi nak apa tamak nunat jangan ayah kupnak ilub kaput ilai tu tetkaput ikanaput umyak segi kanhta toya silgam tukam tikis kluti kui kuya perla su agak silgain knik knik tang tangan tangan tang sebni kuya kasunga unat gas kui tang segi ikai laskan ka kuyaunga tak kaung kami am spektuk ikai lagat ni mikin ngituk anguk tamuk tukam silo kanalu si kaya gakta kito muklas ngituk si apakwe gakso ki at nakatun ngam ta tukam tung itun ako lasklo ki magus kanhta.
1: I, kuya nakwas kaya ka ulit.
0: Yeah, good morning.
1: Yeah. Amakin, eng kutsamat lasyo ka kuna, tsakaka. Kasunakli niya ka, kasunakli ko. Asilagam umiyakot magpilaw ki ang ayok kaklu chali ako kagdamani nung nakapagniwi talaga ka time toy umi ikanin naksisikin ko chaput toy akot na magam magpagliw ni pilkamini aya gasu kipis pis hoki napuguilun dot anuka adutuk nikpemi arnket lhtuka tigoh katam lhtuta taim toi illi kunsu hwankutak challam kmatum kitu mank naksutasu pilgani arnukutu kaisun yung nakangay lam ta. Matum aki magpi na ta pisci ka lam ta. Tukoh kat amsak tut ikani kituh tak katlu. Nakhis klutoik na kayo yung loksaw na ni. Tsak kat amsakam akutoy chali unaga ni ano kamatum tumklugi hwapilhi. Chattoyak kutpikchaglugi pekama. Umiyom nun tama kutkit lahtut. Nuttan. Naitlu wita wit. Chalihlugi pilhomi. Umiyom tun. Kaigasm tun hachakluta. Umiyakaklugi pinneput upnakakpak taim kegusukisu taim pikkai makut unang ngaklugi kapilas tingillay ta pisciganaki peta umiyakutagusuta pinakukut akchakluta mai upnakakpak kegpakka pikcagasm ni taim toy kwatin ayok say nakangaytok kwang kutato kwam uit kapagalo tawit talaga ni pikay takaw kut uit alo tapikumta taum ka imutun tokchak kailingok dun pipkanata, tsak kakamlaktok.

0: ayo kukut. Kakan anuk ngakan dobat tengsuta ayagak suta. Kakan anuk ngakan dobat atam asamun nuktak suta pek suta. Taum ka umyong chaut kisuki makut I kitake. Kanik umun chalikaya gaul gaman pinnak de good morning.
1: Good morning, Sam.
0: Good morning, Sam. Ang dorok, achtak lune, umiomin kchak fiulrim, yum, dungin, ila leukalch put una, kwas kuyok nisuku, piluku pil pepekam ta, chach tulchkanik, chikik luku pitoch put, Kotten kitte wachluni anlas hat aguna at his lowest point. Nani koluni bishan nasini ila leukhluku kwas una chisuku kuyokunisuku pikasam tun. Nakayon ni Ruth magkikito si Naput yung totin pekamda. Ang dorok, man na. Kwani, ilaf kuya gam, nuga ni, tumek hulu ko pilare ni Juan ko da. Kan, hearsay, chow wakdaw na slang word, hanging on by the thread. Ili yum. June, kahlunik daw magkoto ya pagluku pila kita hukuta. Kalagot kluku man na peka magtu. June kahitsak. Ilin toy. Iko kliyot kaklugo. Apkamtnik sminik. Unguwanik plugo. Dama na toy chali. Kwangkuda yukuni. Matin sango. Dama na inkut klugo. Wakut. Jiu lemta. Matin toy chali kan kayagani piyok. Inkut hulu ni dama na chali. Dhamma khun ungu amta ikuklit tlhka. Totn toy yuk makin ayakiluni peka me tamana atukulugu. Am sirmik ilamtnik akhturiluni pittuk. Akhchakiluni ang ayok hulrih na kukunik. Ilakutapot doon magut siblings na kmin anlikutput. Umyok at hun tsak nakakdukulog ipitoput. Umyong tsak naksuni tsak nak. Jin atam doi kwatin unakpe doon umyok nakakaksuni. Daw magka, ika yung tsaskak ko na, ako na to'y kanrut klukusupis ka iluga putumagut. Tamay tamagut, ika yung tsakabik suki, piko nga putamagut, kalahut suki, kwat ntsak piko luta pikumta. Una chali makuni agayu ikini chali lutung pilrit nani ko

Lupnawah pnik tingu malhan nazvagluku, kuyawikakluku talakan. Asagaluni talishin kuyawikakluku, kuyaknilu tlukan rotakluku. Ikayukluta litnawat, likuwashkat tingu man nauput.

Tom tetet sali sana kulra ang ayok kagamin na ni singah kauloni. Tot nuk pikul ni kan rayak pat kan ruta kut akan nuk yugah kau. Akin ruta ut kunata tawam nak kul tuta pinah kini kutilum. Ni tu kutte kwat ni kaya kulu tetagam sali kumta. Nunakwani nupaw na ni ang nasa nang Instagram ilakasi ka siya.

Kinarmi ukay, kuy kuy usman ng kasi tulit, nakam kamakitul sa tao mapagulo ma, kinilrit, kagawsuki, kinarmon.